api to. Kulo Enisa kita. Ojo lali ngrungokne campur sari sak pori.